0: d'hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions sur Fraternité FM.
1: La baritine au Kamo Nabi Bitine, Nadji Brilla, Bukari Mamam, Alpha Tanko.
2: Nyenzo utroku naruka numu waroburu wei baro haruburu koke narkusu ina subah bama nauku ikogonu. Wakitina kao la misio ina labariti leo kontontu ibanka mnawase naruka dendikine. Nisi naruka fratenti wei labariti laifa hantum. Nuella alagbada. Mekine wanwani okaza. Ibene wei labarifu wanwani ndokame. Naruka azansika mgonu kogwe tena. Adika akimi izama niyo mwagine kuyo gonu kote. Aluma anakoke. Labariti lediga. Nuwaba inikadia kweneme. Bonikon bainat. Ifo abongonu koke ya. Kini kuna mbaka agari woka kirongo nuko we kuru terewa meri di fume dede nindono nchinko gonu kini yebuno ngonu ko wayame naruka alfasa na kente wi haraka wanu wanyu di ay markus yo malakariti aganu lo matinal wi la wati la nyantum bene wi passport grabi ka gunna in wi gabi ganno kuna yana akwe ko baro safu in kante na sara giru rubin kan na waran kaki ni do la sabo kanzana de yamba in ka ko ganna tutuma na wi bene wi passport kana visa bukata la wari kila diga no bani khadiya ko ne Nimun ganna kwa zeno Patrice Talon nimun ganna kwa tegi Romiad Wadani tur kwa yo ngonu ko waren seme Kasimanna ekaga ngonu ko bine kotoyo labar tilaka o kello matin ifonye hantum Kasimanna inun ganna kwa abahinika igbara de kawo kina sina abahinika una aseni hawkanna Leandro Ngwegi Wilfried Hana ekatutu no abahinika akiu labar tilaka igbara ka akin kula naruka Boronwin asiri wan wan yuka goni mun kankara fu do kanmi awun kermar mun senni igbara de nyina o kinna APDP meki no ka agonu koza wukan kin ko tikidali ko zetre mun haraka wan Wanyote, deka metongano, eka agonu kukumbatu, na wachi ni uka mbaini kata akweose, lawaritila di, anakulpa ilamba. Labu solu mwi, lawaritila buon hantumme. Kasi manna, inwi mfofe wanu wanyo internet doka mme, anwi guna guna uka, inwi GSM odi guna. Mekine wanu wanyo uka, igbera birika uki na asep bene agonu kuza. Na bine sarika agonu kuki baburunse, lawaritila di, abu anakulpa ilamba. Bine intelijan mwi, lawaritila nye hantum. Wei boroyo, zake buye otegi, unke buguna. Noru subakimbana bene wingo mnansi ni akazana ibara dikawo kina sina kanna kwasegisi bene ganna wakuna gabi ka gunna nako kari wan wanyo na dere te uka bani kata siyasa do khamme lawar siladi bu ana kulpa ilamba gasi ane mfowin lawar tilanye hantum za kilometer wan wanyo ni kukute yo do khamme teona kilometer dubu inza yeno ingwin ganna kwete romia de wadai agunna niya ante we boroyo munke bu kweyo ndo khamme bele mon we boro kan gonu ke bu asoka yo kina Segonde, za yi otegi mbondo kamme norubana yo nsubaki mbana na nkosu ko ya ko babe yo bina yo na akwe ko baro yo nkulpa ise nyenzo truku na khanu mora borum we bar har bar kho ke nar kusu o la misio la bar tilo so so no sen suni khabisan na ya

do balẹ le mi omo ya buro iyan re momo asinju mo fin ki gbogbo awo mo e karo ejire jake ijale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bari arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojobo ojumo ketala ninu osu kejo odun tamo si osu ogun odun 2024 omo kin pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to se alaye lori gbolohun eni wa omo giro ti amo si noel alagbada lori itesiwaju eto awon iroyin ni ulede bene pe ni ojo iteni a le soro ni ulede wa fun ilo siwaju eto iroyin sugbon be ninu re iwe iroyin kan salaye lo ni ilu boykon pe oja orukan ti sisile fun awon asewo leyin ile itura tamo si hotel de ville iwe iroyin tamo si le matinal ohun wa si alaye lori kiari iwe igbokegodo tamo si visa ni opolopo ulede iwe igbokegodo le bene lo je elekeji ni ile africa ni odun 2024 o iwe iroyin kan si alaye fun alafia ti ayo dare oye rere ni ulede bene awon alade lori aborisha ti ngbadura fun eni wa mo gilo tamo si romi aduwa dai pelu talon iwe iroyin tamo si labusol ohun wa si alaye lori agbeyewo awon lotamlo ni ero igbalode tamo si fofe internet ajo tamo si asep ti kojuda awon ibinu awon ti won lo ohun yi iwe iroyin tamo si gaskia ni info ohun wa soro lori ifi olede obene si ona rere ije ileri lati da oda olede wa bi igbonse egbarun meta to je ohun edun okan eni wa won gilo tamo si romi aduwa dai o iwe iroyin kan si alaye lori eto apapo ofe ni ojule eko ti awon obirin ni ojule eko giga awon obi awon omo ti fi more mo han ijoba nipa lo si waju yi iwe iroyin tamo si le pe emergent ohun na wa soro lori yara tamo si sena nu le de bene odun marundin ni adorun odun ti ogbedun ni ki ale fare to pari ni eyi fun awon to je pe won se awon ti won ni eto ninu re iwe iroyin tamo si bene intelligent ohun na wa soro lori ojule eko giga awon obirin lori owo sisan pupo pupo yi ni ojule eko ati mu ilana kan duro nipa re gbogbo ayo lugbo mi awon julo lati lo sibi pari awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ni mo lati fi to wa ni eti pelu iwe iroyin yin tamo si lo matin are ready nje o le tu ile yara tamo si se na ka ba je ibere iwe iroyin yin sugbon eni wa awon julo tamo si wi firin la dun gbeji ti mu alaye wa nipa re won si ni awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ti mo lanfani lati fi to wa ni eti pelu omo yin awon julo tamo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o di gbadie arin ose yi ayo idunu igbega ati alafia ni ko je fun

assalamu alaykum ñeen jëw turku naruka nu moroboro no ka di waxti otono ci la créti non wi radio fraternité 96.5 zakan la gwe inafo sama no kul paysé on indiko gono na la misina saragiru du buñ kan na waranka kinni idu andu idunte andu iya kunte anwin gibri wakin ni zante gano igon iki no se on la misina saragiru du buñ kan na waranka kinni idu andu iya kunte anwin gibri wakin ni zante gano igon sannaba yene igon ko ware ba me kul paysé no bo bi meta ga ikin gbete de ya ho kuna ibaye barasin no ya be ke sadu kise ka odira de mine ka sudira inwin gbedo iwin farani okuna iwin ganna kuna iwin kparo okuna ifa ego ba matei se mo yine kuyo mahin kate hunanzi wo mahin kate de igonu kuno kiyo batu no ya ka kwe ko gon metei bate sa no yo dar kusoma be inso ka ego ba ayin kate iwin full lamba ima zano se yano 0145 86 00 00 kwenye awbine odan 0145 70 44 44 mefo iba fagi almagina fefe tila fo kwe kogonu ikamyoga ima zanose tamatama sali ndukaka yekte na ikwara sini zeka ina kinose minti wiki ninza yena atake guru hinza bon ifo yu girimante igunu kwa sama bame kulpeise fefe tila ka iba kwe nanose kere oka no zano wii radio fratente awun kibudi ka afirika wiki na sefima mwirona ka kokari totoma no kinte maborunga kamme danyo naduka labari wingbe win haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awun kiburi ka wiki na sefima ana awun gambo feri ni kango ba maka sadi makyo nindo ngunna bpc no awubine bak no ngunna ana kefo ko gabu labari mungbe mwing haraka wanu wanyu makadi ya doka me radio doka meno akulpai bano chiba ne ya sefima kevu guna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism doka me banchiba labari no doka mena ya kwenye teknik radio radio makia mwing teknisien banchiba pilotaj de drone nyeno drone di kan kin sam mabondo an biyoza e ka hima win azansi okul pemba no kiba kadraj boni kamera kotoyo naruka wa ala mari bano kiba infography kasi manna antuyo nabia teo akul pe win zama ningbe gina wan wan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuel kasi manna montage et réalisation audiovisuel di nyeno gbiri kulpai mete gamba yore ma hinsa ma boriani radio do kameno television do kameno sefima de no wuru kebudi bano kiba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kuna ero kanda gweno igonu iyo na kutebzi no igonu ko kire guna radio no ka zama ni ngbe gina wanu wanu ka ima radio do kame na television do kame yino igonu kolo web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no kuyo daman kiba la bari mungbe mwing haraka wanu wanyo sefima safu yenteo agonu kwa mwing solu mwing haraka wanu wanyo te deno kuchi unindo abakino goni anki bor biri mine yogo nose deno gunania unoku udam anki u sefima kunani badofo za soswa guru iyaku kakwe na wikiri guru iye za wito kakwe na 19 umanaruka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lamba ukano wabainikake dino ubangia no se full lamba sinti

0: il y a un département où le Ghana a fait des de Pinot Gona Alpha Tanko, Kai Tontoni, Kai Tonton Alpha Tanko, Anaki Bina Yeniba.
1: Bina Yobi.
0: Iyo go be bay har ku so su be se kay go te para ku ganna no departement ku no bene ku no alfa tanko i bine ye bi di na ye kabro ni ana ki baton tonne di alfa tanko masa ton tonne di abani ka na masa za bi di in su ru har ku so ka me ken e ka nguba
2: de ya bi no do nyeri ton toni ka kan teno se
0: alfa tanko
2: mai no na ye teno
0: na no han sina faya
2: mai no na ye teno
0: wallahi last day lo ina ta alfa tanko
2: de ai bine yi pe mana mai kulpa yan fani sai ba me ma gbebe
0: body go mware ase hunne par kuku il pe ma noara par gana ji ku lan kin ka kai tonto an alfa tanko biro he de ka ibara he fo para fo mo an ku alfa tanko parce que tu ne te bagare politique ko u be bo fo mai ke amada ki journaliste on banu ke de e fo gura farani dana ke ka seni no te no ba ka enquête ba alfa tanko
1: ao
0: igo ya har kuso mare no ga mo bo ma be ikul para ko mo jine pe yuno ego ba ni na bara kontro bo fal fa tanko ni kante iba kino ni kam bine na te iba kino seria bo alfa tanko ibine ye dana no fo
2: ibine ye yo bon bash abi mete baki igo nuko no go ido bi nye bine igo nuko no jirimani re ya no go no yin a ki yo bon jirima igirima yin no won jirima kam yo go nuko kire hinu no nduka je ikwe mai wa kire won asara nyenze ko salama iriga ina ho yenze na frank igo nuko agar no se
3: ara ba no ello ki o mano radio di har kuso bon sima radio ya
2: eh dar kuso suma an ki man san mai ka ba kiki za ganna wani nyenon kayen ba mai go mame
3: au para kun el dinno sene
2: nyen ai bon go kya ba mai go ma domi ba yo bon de pe ki fo za no wi la baro diga de ba ki mba ma wane ki ya nye wane ki ya nye wane ki ya nye ntutu ase nye nye na nan afo ki ntutu domi e fo kai go be nye no ki de den ya nate de mete e kai bi na go be de ni so be nduko ki na mai ntutu nse nye na nan de pe mbon kin ki kan ki ya mete no ki ndia de an ki mana igo nko gar no se
3: o adi duri ka e pol alaga banadi wo mata da tenga de de ma bi ta sala da ka ka ni ti pa ko tonton da na tonton
1: atonton
3: ma su ko de na e po pe ni ni o ti ka ya ka to yo ti o goro para ko han ku lo me de e po go no ya su go di ma pe ni ma ti ma ga turi dumo go han buru no de po no yi mo su de e se pa bo ma se turi dumo ti e no de ma pe di pore se o ma dumo ti no han ka ba ka ma bo se a sala di ba da na kan boro bo ala ara ba ni me di kuru se ri no
2: de ayi mai kano ki akidin suna frank 0 4 4 4 4 4 yanzu ko salama iriga inna hoyo yanzu inna hoyo
0: oh salamu alaikum an zakari baki alaikum
2: igo nuko ga no sai zakari baki
0: alfa tanko
2: na'am
0: abaka ki abereka bisa frank sai har ku so nugo hawa garo thanks we think
1: na'am
0: ndia
1: na'am
0: otorite afi ni ka make taka bara ikara ko har kusu akeno su sala won ke odka ak voa gesu lance manya ka se mbina hin di lance ka sin ka kana ya di alfa tanko ka tunu ya pe awru le ka pe
2: naam
0: ka pel video ti ase ak ye don kinki na hin di lance alfa tanko ak ina bara domaine fa ne go be ka bori don Frank se ma ka se ndugo hawa garu nondo sasa e kolu e la gaka ke busen ko ki dal fatan ko
2: naam
0: delege kana be na ke na da home kine ya na kine te ka ki yana papio e kul administrativement yo ya ga bloke o ina be meri kote no pore o kote no al fatan ko dere ka turi di guno go guno ho yana ge te se baka sina ke bu yo na toa loka Din tuni di arka ke bugu di zere fata gumani ko yo bagal.
2: Mhm.
0: Ke fo gono administrativement da bara urgence ya. Na singa ya bi te ko make autorisation no tuni di. Dere ka tuni di gono fata ngo. Ke singa gana dere di pene o.
2: Tuni fa bon seni no gotea.
0: E ko la ga.
2: Mhm. E ko la ga nam nam nam.
0: Eh alfa tango. Mhm. Ni tuni di wallahi delegue kare be gono ko ku kari.
2: Mhm.
0: Ko kari ti ta ti res a fe e ko na te.
2: Nam.
0: Anko kari maturi di zirke bugu madukasi ndi yeo alfata nko.
2: Naam.
0: Kine ke bugu babi o wala ibine suni yeo u.
2: Mm-hmm.
0: Na yeo lalo ko tegi de kwe tiri kam. De ke bugu kakanta mba yinsa tene na uruka mba yinsa na. Ana.
2: Likuwe masute iliseya. Ima ekano ki akide nsuna Zakari Baki Zakuda Apel Banana. 0-44-70-44-44. Kwa rasini gano irigono. Minti warankaki niye. Yena teke guru hinza bon ikinka ki dinna teme ya batense dinna fuinsa borofaska ba insanse mefo iba ikparo kini mefo iba kamedan para kuma kwe na mogine bene ma kwe na mogine imu fara ni obon no yo ka kwe ko gono wakti na kaima inki insa o kai goba mogine ko kai goba ahini kate na so no se full lamba inkano full lamba sinteno 0-45-86-0000 au bine 0-44-70-44-44 nyenze ko salama yiga inna ho nyenze wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men rukaitam naam mudashiru zal baraka yigo ngar no se
3: tawo banku no no duwe men fo fo he ga je no je je bo wallahi ago je ga fa
2: ifano pene
3: o pe o gam na na eu jebu jebu ada
2: na mi win for fair odi kankara fo do kam kankara fo yazi odi na mhm
3: e maza o wallahi anate
2: mhm
3: ate ba kene kene o ya har ku suma ma me da sai kene ya
2: aki don dai na waran kan win dan gun na za wai takin na banna man sa dai na waran ka dan waran zaka non gun na
3: za bara ando
2: mhm
3: rubine ki bara kuna
2: ya no madia don din na zon fon winda ngo na jibri ye fokan bate sa binen norbere no za fato fon na banna almaman sa din na zon fon winda jibri nza no banno sa zon fon na weru ko ene nyeno banno ateya ba ya no gon ware ya zi odi credit odi for fair odi internet do ka maya kaguna
3: magunaike
2: sai ni girano mudashiro ibine ye akiden suna 0-44-70-44-44 para senigano irigono igono kome ka ba me guki arkusobo ngono ko hanwa gawo nonyo ka kwe ko gono imu gbero imu faraniyo iganna kuna ikparo kuna nyenze ko salama iriga gina inna hoyu nyenze na men rukwetam
3: Muhammadu
2: Bashir igono kuma ga no se na min naza za faran fa no go ikeno za zongo zino awa alfa ona zongo zino o alfa sa ki fuza ma fo ise no maya to ifa ni eh
3: alfa ka ifo ni zino
2: mashallah ana be de ya babe za fa musa do kameno de alfa sa ki fu kuna no Allah akbar ipe marama te gina boronse o kan kin mai dun kamor na nyaudi ipe mai wai kai ba te kaderense kokoro mabori kabisa sinti ifa ino go naise
3: samu pavi monye
2: naam mhm anki arafati kamena arafati kamena mhm
3: arafati kledi
2: naam
3: aji na hino kamena kaka koto eka hinsa nina hito ngu wale mafabai gabron ba chino hino suburi mafabai ga eka hino kaise
2: Naam. Igo mekano ki gasa nyenze di ahini kanti. Idi mekaki deli kweba abaye kite sari fagiri ankoche. Nungye dika kwe ko gonu. Nenye nsa uka igonu koba na mwagine kuka igo ba harukusobo ngonu ku hamwa garu ise. Dia nuka nungye kwe ko gonu wakitina kaima inki. Mahinsa ni mine kahima mainikate anki kulpe ise soki. 0-1-44-70-44-44 Iwi ful lambana. Dina te me abatense. Dina mfu insa, borkusika aba insanse. Minti waranza ki nifodidi, nyana teke guru hinza bon. metai bate ko yo bon win hunan zebo o ku na o kene kene pe ma buriani ko yen ruka ko ba se ipe ma sokani ikulse yenze ko sallama iriga inna ho yenze na men ruka etam meta no maru dauda zafaran fari igun ko ga no se alai para anki baka suri kamena naam dia bi banana baka banana igun ko ga no se za alai para naam mhm naam mhm faro di bai fo yo faro ndo ya poko ga nungo nuba mhm digo mapu ina be de seri gele nungo nu de bi ne poko ga nu ngo nu de ifaro
3: ali bo bora go ne wa
2: to de a pin na fa itama
3: eh digo ba no ma je ri ara ifara ta mi ma ka yo da ga ke fa ni
2: kuna naam chimino Chimino. Alala alai para de mun kokarin yin nahin ka ki fo mbaka gari za ba mu raisadi yin fun ya ki fo abakaruno ka kwina ali alai para di debne za bakano nza zaiba be usman ba to dori kabisa ni bon asara bayo mahinsa ne yanyano ibero agonu kochi ipe manoga har kuso bon gonu kwa wagaru inso na igoba mogine pe ona igoba una nzibo na igoba ipe mate ire kuluse 0144 70 44 44 obine 0145 86 0000 inna huyu nyenzi naam iba ni kanwa mabi
3: shigu da aya kai te zalfasa
2: igonu kwa ga no se Muhammad Bashir zalfasa kifuzungu zino Naam. Mhm.
3: Ifo ika munna nkani no ka kai se.
2: Naam.
3: Bo ba ki no hi no su boli.
2: Mhm.
3: Dena ino gra te e ga de bo na bo yenu fo ti ni kai man do ma. Do do bu ki fo ka ko itu.
2: Naam.
3: Mo ma du ta ki.
2: Ya no.
3: Mo fa ga ni ne yo bo ke bo ne ka ga e bo fo ba mo so bo fo ba ki no yen ti ni su boli.
2: Mhm.
3: Lero si ka hu hu ka kena la wuni no.
2: Ya no.
3: Ino igu mware masuru kaka haki noe kaka ise kakote.
2: Mhm.
3: Sayi, niko ewa gamote, gamu napa anu gabi yomu akriti yota ma.
2: Naam. Sayi, da abagia kana ki nagia o uduhari domia hinzana, hini hari lakriki putu.
3: Ya no.
2: Demete, ikwe manoga. Nki baka halali ngu unuko iki samu mpavidi, mua kariko ukwe, arafati dedo waka medemete.
3: Naam. No na sokuno
2: naam
3: sokuno ba yin bedoi
2: naam de monko kari de ngana ki foza ni man ka kwena sokuno ki yana
3: yana
2: naam ipe manoga naam naam naam naam kaburi kaburi
3: na ilika ne akao na la bitena sasa ni yakaza kabisa na
2: Ndoi kame. Demo hini naka, demba kifuwa baini ka unu kwenye ali baka adwa kame, demete?
3: Yano, yano.
2: Naam. Nuyo naka abo.
3: Mm-hmm.
2: Naam. Mm-hmm.
3: Nyone iku mwale, mafuku katente.
2: Ndia ikuwe maiga. Sadi ikuwe manaru kusobu, kana kinagia u maini kate.
3: Amiyo wako.
2: Inyo naka ateyo abasoka ni bame kulpeise.
3: Walahi.
2: Nye bine gomunansi bon, zanna niyaza. Ka hini kuka unu za baka. Kakwe investi ko bisan na kifo ale Nigeria dori kame mate ya kwen waka unuza ni mando kame ko bisan na jina guruba kakwe na ale pelle abon inwari kana ki nagia u mate
3: amiyo amiyo amiyo
2: nomi de na kulpa ita abaso ki ikulu sede mate
3: jano jano
2: Muhammad Bashir ibine ye akide nsona 0144 70 44 44 au bine 0145 86 0000 full lamba inkana ka kuna wimba fo dino kofi iba makira gindi para senigano iri gonu nonyo ka kwe ko gonu iri se ibine ma ibero Muhammad Bashir zazungu zino harafat de anwin senika ate nego ba inki ni man sokuno bon awin faika ate insono ngono ko ba bukata bi ono ngoba zahini lakriki hari dindu kake abran kulpai sai soki farani bon ka e zayin go bukata azama igono ko no ke obatu 0 44 10 44 44 how bene 0 45 86 0000 imo kwe na no selefe dennate me abatense dennam funsa profeska ba insanse nyego yenze ko salama iriga ina ho yenze yenze da sonna ni abin saka iri keke.